0: Allô, Kamado, si ke yo di yo, mi kekle, mi kekle, bo kekle, tiyanwe, tiyanwe. Ek pla me, so yi fi dakbe ya, mi ve tu lo biwe do mo faasi, e yo, mi kekle, tiyanwe, tiyanwe, sakari.
1: Egbetan mi na soro fune buran to pe nou, toro mi tole kaka, yeme ekpon mi do tito kwa chi ekpo, yeme e do to mi, yin bo kale vo ken nou do pe mi, tome le ekpan, mi to pe nou do poro po me, pisi se ton do kwa mi sine, e ten pon lo bo yin nou yende me, bo kale vo so do wala me an, mwada jena gen nou kon yiwa nou do poro po me, bisi se ton.
0: Egbetan mi na soro fune azema.

akibogbo eyin eyan wa nile loko olodo lona ipe eku titetile ko si wa lati ile ise wa radio to pasan 4.3 fm to wa ni gbogbanu nje ati debi asende lori akojopo iroyin ti inu ose ti o pari yo yi ti e ma gbo latenu oniroyin yin laipe yi e ma farabalẹ lati gbo ikori awon iroyin na ninu iroyin ti ojo ti toni e ma gbo nipa abewo minister ti o mojuto ise agbe ni Benin ti o lo si gloji gbe are orile ede wa o se abewo lo si ile Mauritania ipari ipade awon obirin sante enf esi idonwo bi pese ti o jade ni ose ti o koja etun ma gbo yen na awon ara angola wa ba wa lalejo ni orile ede wa Benin nje etun ma gbo nipa atunse pon ti jona ti won fe se laipe yi nje lekun si aki gbogbo eyin eyan wa ipe eku titetile ko si wa lati ojule sewa radio topa 104.3 fm to wa ni gbogbanu e ba farabalẹ lati gbo iroyin te gbo ikori e na lekun rere lati enu oniroyin Fatan Masia.

Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osili singai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na Baza. Kindumbo za finition te maman. Oye ba maman eswingai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epa ya Yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, koma ngai. Ndenge bakomaka Yesu na kuruze. Sete mibale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwasi libala. Okamwisaka ngai. Na monoko oza ndoki. Ozai kinsekwa. Ozali monyororo. Mamu, ndini nakoloba mpona yo. Exemple nini okopesa mpona basi ya mabala. Exemple, ezali te. Awa baloba mpo ngai nazali ndumba, nakotambwa na mwasi ya libala. Yango nakopesa makanisi.

0: tagadeku o ma toti de raito tare wenne wenne ni ma wenu tra nyari yiro da sogri panto o yigi charun do haka nyi pari ma ba matam tara mina ta no ngor dur ma kero ma pa ni mai pobun tun ha ha yete mi mane yungti de ponya mani ka haka ma itam fogre yete hadere ntore ha ma kurisu tabu ma fo ma mi ima ba sengita yo hotun che nyi nungana ne tantam fonna ta bori ma nyim pobu ya bo iro nyi te ye ga mi otafo murura de gami otafo hawonya ihi sotuma mumma wonkireya inonge banga mbati parkina toma ya boda tabibriti bachuki yirota mbori habaya doti sabayari aha yetren taboti tinganta tami pompom mun de habayari huka antaboti den sabayakari bandarma habaya databa sengti yanyampe yapihima yamata karimma titen tengora tibanchahi tingude mana tanuri duru faseya wena mahi da yahreti saru fogu tiyahu shana kohu nanyi fongura da nara mahan isaru patre tinye metra poni nyorma tikahanari ditanari aha degami koti ami trunkura ta debri inongati sini sumu tisangre da nara mahi ha na ote mami rotagari ma nyima tankapite madunanti wonya mafaruntun hamadun yuyakari kahama ne trunkura tabo batan trabane ko bacheti kuriha iro njon kari charum yirenti ni tirku iro trapukena yirka hama nyatubu kari aha dare nyirenti ni kubori iro otanta derima onchare imaini daren turmara titan trakpehet yo nyatbu mi ha hari damun kanni daren cheti truti bahti nyor mari da entra kona me kobre isaro tori fase ya wenya mi isaro nyima otranya daba neri iron tanya mata pom num farami karama ta buruna chono kwane ha obama dekro ha onyemma baturo oko karanko hobi marempone inonge yehu dega wonya na totu nyaru hurimma choga tidemna da kwandarma ti ai fomi bede mai sarota wonima daba ha mawo nkarna kongara o herta matare isato ne otabo danera te tenari trunto roma de rami wenyaya ha watu yentakpe tinye nyiten dehumi wamma rafo yete barku o yiha nemara tantam forburi nyimatan debe nara che mammiri mungu na hori nkotri kotri da trasuri da yahre ima charun tamuti karuntu da tatibotina kade wenyaya da tabani tinonga da ndanchori diktifa bomi tanu inonga timangi fat tengora dai sorte che mengene na da de nore trahori dai habahu tabutika de titodima fitra tohu omara trupane bana tichirantu na tutanya da mahi da tanyi tengine titanya fase ya bara choti tantane retita dangitima tantane fase ya wena mahi da negri ti parti yo nyorma ha wenne tempa dimma timara ya onama isaro ye ga chene ne tankpe nari prayo de munne munne nyimata choti yo nakpema mani oba mante o ya kobrinina na yete de mba mahi ifirna da rempempenya burka ne ma itrasori pi penna mache tingumi par kurba ma gan nyenta sogri ba mar tingudema ne batrata da renwe nyor ya mi watu ne nyimire tinarima fase ya wenya miriti tabo timagra permere da buba wande mba macheri da mu taseha butan chabe bu parti ngude mba nyorma hanakote mami gotara a BPC ti sore ti perna mere rima batan tramina da yahre ti chene da ma bibri pena ma yiron tante obo da weru 118 so hanaka pamuti rata so trun na nyima da tarni ba mu pena
1: dina azubendem bamba wanga kware yongoyung tinga.